tusa malerene na gracia kasereka nga ulawamo kabuti ya malero nga baletera eshongulu kukatambika no. Usana nere kumakuma mibiri ubuhinga niya mobi ya swabi ya katanga kenda atrabu utabali obwe Kongo demokratike haumane chitunge chefeke bama tulawo batreno bakandi watika nirita shaga mborera nandake. Omati onubabuwa wa bandano banatuwa na mochaka satru mobi ya swabi ya Lubumbashi. Mokati kumurembia yukaleba yobuhinga niya obwe yihia jirie paluku kahonjano muli chabo ukaleba yemiatu yinyihita jisteka lumba haoma na bandu abakaleba ya mibiri eyo buhinga niya. Mohabere muka niya vosana nerilebia mibiri nga yangatasha basula yete neritasha lebia beo mabeo mabianga kolwa. Okwebia bandu banganatoka erilambatika ni mibiri yonda kemo komuchichuwe kasumbalesa. Kwela bakotsebo mukati aka bahinga niya baka kora romu chitunga chefeke nubutabali obwe Kongo demokratike. Umurembia yukaleba yemiatze yubuhinga niya obwe yihia motulire watreno abatabalibe Kongo bana wete haku hinziri renda. Zere renda bakande labamo busana neri weticha abandu bakakola obuhinga niya. Kwela bakotsebo erisa nzibilizia abahinga niya okomiatze yubuhinga niya boku wabu kovendu bakare atawa kalusha omobi hugobi yihia. Na kande eba viva ngana erabe omabe omabakalusha yomo Kongo baka tualabio omobe ndebe hoho. Okolu ndeluhandi akata shetu lewa treno. Kandile bianga vama watikania bate, okuya baka kukutia vendo mena mena, ebianga waticha, abandrubu sana neringiri ya lumbuka luke luke, omocheo wache no, eche Kongo demokratike, chikale kini tule watrino kumbe, eha nabia abendubi umabe uma, ebianga gendeka okocheremo, eche kasa babe menya, echa hecho bama genderako. Miati yikatula ongoko abandu ashonga beru shibiri shema besha bie sikayo wika mubukoni obwe Ebola o mocho woche no eche Kongo demokratike hama sungeka chopo hauma ne hotu wele o mati ono mwaberi nyaka kumairiba wanu murembe yukaleba ya miati ayobunya gasa yukaleba ya miati ayobunya gasa ye Dr. Roger Kamba omomo ulu aika, omobia suwa ebie bunia, omocha muligolo, vero muenda mukera owa karenda. Onomwa tulire watreno ngabero eilituri hao mane yenoru kivu. Ya veremu retende hore kererana, busana, abanduba tashibwe baka ya banemu wa batrikumbe vama yeli yotera, abata hua abakaluwa nubukonibu no obwe bola. Embere eshi abatu langulu, omurembi ukaleba ya emiatze eyobunya gasa, mwatulire watreno. Abandu abaliirwe kuba kuri obukonibwe bola babiri wika mu byaswa abye chopo ha umane hotuwele na kande abakoninga bana bano baserera omu byaswa abye ituri Dr. Roger Kamba akatula watino ebipya ebikale bayanga byanga waticha biti abahimbani omu byaswa byo okwelwa no bukonibwe no bikumaire mu virusi bundi bujo byabere takate kwa ho busana nere ya omu chopo ha umane hotuwele akabu wango kwa lubanza olweri wambwenu wabatahua bakalwa nubukuni obwe bola. Bakabu wabatekumbe banganusa okumibiri busana na mbebaye kuwa wasebaleta habuayo. Omu ministri ngayo nono mwatulire watreno bakendi lebia ngabama yerabate okwelwa no lubanzo olokula bakotsebu. Bakande hobore mundu ya karte kukuwe ake banji angato keria kayendera olumbuka loko banji. Wela bakotsebu bakatula ongoko. Momekera ngibiri mesa bukoni obwe Ebola buko wika omoche woche no eche Kongo demokratike. Babere ya ganzamo haku yivegonye maganerenda na makumia tanu no muenda. Ababiriri wako bakuri bukoni buno obwe Ebola omoche wuchusi eche Kongo demokratike. Omokati kukuwabo ama anatanu babeliota omosege mongoko. Abanya OMS batula wabaka kumairia ripoti yiku wabo moberu erenda omukero erenda okocheremo echo tu nekocheno. Balicha tu tukatasha bakanira ya bosana na miate ayeri kumairi ubukonibu no obwe bola okwelwa nabo mongabirwe no ayekifu eche yegulu. Bakatula ongoko omukulu yuka liba ya
emiatse chigona ha umana bende bende okulonu bukoni bono omachiro chaka satu bero muna ni omukero were renda mwana bandane na kafurnare owangabureno ayikifu eche yeulu Dr. Shikwe Ihekweazu ha umana general major somo kakule Evariste mubanaka nirie okomiatse menji ayobata huwa bakalo lako omabero beno ebiereluwa nubukoni obwe ebola nashare tana ndube ya bendu ebikendi ebika waticha bahimbani okulua nubukoni bono ebikata kawa ne OMS ngoko asunjeka ini yaka tulawo Dr. Chikwe. Balicha tukata shababwe roko onde muati. Bibuma ebiete na sospe ko bakorwa bakaya buga echiirwe chomunane witimane oko chibungo cha makangiriria eche butembo rimbere mbere yabiri kumairiribua bakatulao ngoko oko bandrobe gonye munane na maana mwenda na makumi ndatu na muguma abasunjika eba kasangera oko marengwa konga wanano ebego nye erenda maana tatu na makumi atanu na ndatu babere toka na kande bakaya ganza wani purusendi makumi munane ne sitanu oko bandru makumi aholo tambe oko makumi verene batanu ababere taluka STT Saint Croix hao mane malikia wa mbingu na chirweche mahano boba bere bia bembere mbere baka irabi uma benji ngoko basunjika eba katulao omusu provede akasima ebi uma valia sunga akatulao iye James Katsuba akteno kumbe abandre abalia shialira na bakotia eba natoka erei kumakuma okwe tasha irabi ndibi uma biwene okocheremoche kasa ateno eregambolandeke eriomukatika abakoro au mana ba inspector ne bakangiriria hao mana babuti chikawa tikaya abandru aribe bangana toka akarase ngoko asunjika ini aka tulawo nokolo ndelo hande binywa ebya ba AFC M23 eriwa bateno bakandi kokotia amabilete oko beyerwe bekabaneka omobya suwa baka sundula ya. Uyuale nga mwaga, oko beruwa vya tuleko beno. Baka tulawo bate bakandia baka lihisha nebya. Baka wera wabuti ambeno baite kana yere menya olumbuka bakande lehera bakorobo kuwabo. Oko cheremo chikandi tsuka. Societe civile, eyo mga beruwa no, eye noru kivu. Ika tulawo yeteno, abanya AFC M23. Baka sonderi ingiria omo chibungo echa makangiriria. Angore ese bangato kiriwa bateno nabo banganabu wako vyoko kutsebo. John Banyene Balingene ono mumaniri owe societe civile omonoru kivu akasa babatabalibe Congo Democratike hao mana bali chavoko bakagamborera na atengono kumbenga bali ebu wako mwasi oyo akatambika chereho. Omokordoneta chinyangabiruwe societe civile omonoru kivu akatasha saba ababuti ateno kumbe bachengulia mesoo kutsebu kusangwa. Okoburo vya tuleko beno abandweba ne omoche uwere yega. Siba ngasha genderu wako na kande kumbe changato kekene. Abandweba ote miti mayuwene ebane weticha na babuti. Eri haba kareherabo, lumbuka luke oluangaluke weticha. Eri haba kario omomu uluwa banaba maluwe karase ebane hirako ahikuwa okonindo. Abahimbani banje mubatingirwe shombimbano se kuwa bose katulangwa se kabomongorwa kwa shonjo na babandi omutumbe erie chiro mo byaswa ebye mangurijipa obikalobo kulubwe sekter eya bapere abapandi babye bayilirimbirie ko berenga hamba bepanga hawo mane shubaramine mo basunjikire ebakaya chengula eshonjo shabahimbani oko mbimbano se kuwabo hawo mano ko bisenge ebyo buhingania omutumbiro chiro cha kasatu omukera echakane bero mwenda omukero werenda mubahikire bendu benji bya buguri bunje societe civile omo byaswa ebye bapere yika soyira omwatsyo no yika tulawo yeteno bakatulawo mula bero mumaniriwe societe civile ye Samuel Kageni ateno basangere relangarango ko beru ebyo tuleko benu babandi bangana shaba kengerera bandu bakaheka kuboko kake kake babere sunga mu byaswa ebye mangure jipa angore mu mwese mu mamusa ababandi baye bamabiluikwa oko
omomango lio mweyo bae bana bo here yo na ku iba ba biluikwa ambeno basubieka miatse tule na ikatula ngoko ba pandinga bana ba baluika wa eba mabere halumbuka luka luka luka kumeira mo amande a rewe esiba eba ngatumirwe embere eshelareke bosana ne miatse ayo bakakola omobya suebyo tabere kambeno abanya societe civile batula ambeno bapandi abari subu mumuyi changana byanzuko eyoko bwibi obama byanga bokeso ndereka nyerera chikale ke batulo wambweno kumbe bakulu bakulu bereta bali eyo ebali byanga bamayera bat nechinde bakatasha saba ambweno kumbe bususu tya bukola obanga tokaremenya ne bahebo bali akola ebyaga byoko mbimbano eche bayimbani bakahaka kubo kwebendo koyomu uma wabaremo kuhinga bya na byoma bibere bulambubu kati mwasungikire omumbimbano yoku ni abere hola omobya swa ebye kalembo mu ngrupu ma malambo omosekta eyirwe nzuri mu territoire eyibeni aka hola wa mo kahendo waisobyo ono mwasungikire inyekita wana bandu batashiwe bamutsemetra omobe hamba omwetumbiri ya chero chaka satu omwekere chaka nebero mwenda okomukero wererenda obususuti ya tolere wakolwa na hotse bakatula wambweno se haraha bya remenywa ababandi banonga baserira muchomo haye na hotse societe civile mu secteur eye rwenzori ikasuyira omwatsi ono owobwiti omwimaniri owe societe civile ye Ricardo Rupande akasaba bakulu ateno kumbe batokere menya ababandi abita koyonga yonono ngabasera mucho muhaye engabero eye ituri okochere mweche bonye birina makumi abarene ndatu bamatula wambweno yo yabere nge nyimbere mbere eyere mwere bula eryo boholo omoyo ngabero matangaruba omochi wochino eche Congo Democratic ekitunge kya banyemanyema bobuma obwebeho obo batula wo moraporo bakumaira yo kochere mwe okomukera owenda atu bakatula wo ambweno babirilebya eituri nayo abantu baliyo babaretrengwa abantu baliyo bakatrenga wabatre bakaendera wako nebitunge bya basumbya bayilirembirie kweshombundu na kande abantu baliye yo bakaya bakatakula yo butunde bomochetaka nariyo bukareka abantu ebabula obuholo bomo byasuebyo abasivile babere bulanga bangayira batre kusangwa bakaendera wako ebitunge bya basumbi beshure yo kundukundu ehoro eyiryo muituri yaberebyo konzuko eyaribya yika bana olumbuka olwanga waticha abasumbi bakawole shombundu hao mana neriku kutesha walinga matumo na behamba hamba ebekaleka abahimbani eba trengwa chichabereleka amaluni ya kaini ya niya yoyo kanje kanja bandu bakate betanako nebehanda bakalua bakatula ongoko nebibia berereko mudoki mabama kumayiria abasa iba berebia banje omoituri mweyo abandu bakate betamu kabulanga mwirebo mute omochipo purecho bakumayiraya bakatula wambweno ritsu kokochere mweche bewanya bibirina makumi abere na betanu saali echare kola okubayimbani abakabaneka omu lituri mweria tuwama basima bali chatu hanu tuwama irirenduli okongolu tulia bate ikiranira ilu wakobusachi obweshongolu tukasi magrasia kasareka yulia tumoreka omwehunga omore ngea tukiri ikeyo more nilweka voti ya marero nga viva labiri ya miatieno mosebe buholo.

0: Eshongulu no etu mosandu nzanzu.
1: Fabrice mimi ndio kulwandi lubukomoli shungulu kobole wakati no umunirwe chuche Kongo animululianga ngayela lanyete emegambo etule likundune yangana woticho mulala ubuhingania ubuhihia eri yangana sumata ukuna tuki nikunduka linjo omwati ulivire vire mwa ebya kakao ni mwati alusana niru ticha Eka ule mu ekonomi kutubutu ndi umuchi huo eche Kongo. Nimiye tenu ya natandika weri lukumu kera wakamere uwabia la vire. Umulu wa itaka umuwe huo ebi buharabu. Nimiye tira usanani rili wani chanda chishumbu hii. Aba nabi yaba hili irumuwa tinga unu yungu kwa angana shikatia chichere okumu kulukulu na yetesha alibia umwesi nunga kela la niwate niri iruka katundulu akinduli. Naho umulu baiba ni mkanganyo miati hili piri mehambo yunga wati chumulala uhinga umulala uhinga ni buhihia ministre Julie Paluka Hunja mwana bere neri tulau bulebaleba angoko musakano wale husana neri liranana bendewe huo ni mwazi angawoticha kundu angaleka na kakao ikatasha vyanga kama ngira umushosoko nene ishishikiri kundu nesi ndi asikana labao mwe miyazi libiri uwele mwa vya kakao na kakao kikongo kanganatasha kaka ulua omu beyi jirenge jikana ulao mwe kasurumo bendebe huu uko mene miyazi libiri umwazi ngunu yu ni miyazi libiri akakaongo kwa kakali mawakunji na kanuka mabiku manishimu miambu ito likundu na ina hamba hambene nebe huwe vya barendelea wakati zino ni mwazi inakandi watija ni shosende esikindi ngera umuchi wache Kongo kandino abanya Kongo banganare nubutuchi welebi bangana bendula akakawakake luma miyati menje alibi made Kongo neribi ngana watija eretu umuwa mubi hubi hihi kandino esibendebi ya wekale wako sende nyenje shaduani ni mwazi na kiwa ticha erwa suru ni choche Kongo ni mwazi ono mwabiri ni hili wakundu na chande chishumbu iwa katano vya mata hindi ya ho ni mwazi awe rambabu kepwa kuhoko oko mwazi elibiri shosende shamafra Kongo lengu kubwa katulawo watano chigona chinene chikongo chana bituteno hanu sasene hane mdisha bia sende sende sikandi timba timba nyi yaka abantu masungaje sibaga kukubala ni myazi yine mwasera yulukundu na bakali besho franga she Kongo numwezi uyu akasuka nawo inabya pirila gala ni weri lumuchiro cha kabere kumukana tuneko na chiona chinene eche Kongo iba katote no mu lubana mutasha na tasho sende nyihaka ni mwazi ale husana ne tasha hira myazi yitu likundu libire eshingana na tasho uticha be bya swamena mena na be haro mina mina iru chicha abandu nere bya ihangana tashya bya ubushike bunu ubushike rukundu ne sho sende she sekandi sina ku signature kutse isembo yu ministre yukasuka naye kutse umu gouverneur we bank central yukolo mundereya wa mesu kwa loki uko mene miyazi eyi kasera yu lukundu itino ni mwazi ono akasuka nao inakabere krawa okubali bahimbani erebya ibana liga ibana kulishisho selenga shinichi esababia naretekateka nalibanga sunga kuisembo yende isiye yakera ibana limenya uko abanya besise ibana biribuko mwatse nga gono yo mwatse walibirie rilwa okubukoni obwe virusi ebola ni mwatse anemo kwa mererwa iyine yibateno ebendo benchi ebeka wotikaya eribanga naba kalua kukuninga bono bu ebili biri buyonzo no busafi omo soko nene yabaraga bekabyanga biri bwa mu byaswanga bini bi emyatsi katoseno harenga malavabo abina nimu byaswanga bini bi na hikunguru hekabeka wa mwamaliba mu byaswanga bini bi shena hira wiyo tano na basondolia abayulukundu naho uko nani miyazi ilibiri abakulu bakulu na bakatungerera miyazi baka hikeyi ibatungerera miyazi uko sikiri hi akatatu lao ka Gerard kakulinga yembako na kasuira mebere mebe mebe hika yu ni mumete mai ya bandu batano na chindu echikana tautika ya bandu boshi umundu matashiwa malavabo uyu ni mutakirwa kundu na nchenga nayo ni miyazi ira husani ruti cha bandu Erika kiria kumiyati mena mena na baka labi hii kumbiba na hii kakiria na hiri yeluwako na hiri yuka sukana hii yukiwa malavabunga hono hii na hii akabya iyo gundagunda na utimutima inyulire kundu ekyanganaleka abantu banje batashabisibwa nga yiteyango ko binatukine mu bisonga binibi naho kwamirana ni myatsi kasara ku delare nditimuha inakayo tulula kwa teno aba metu na mibuya hapa matashivuka chiringa chinichi iwa natashilibinga wakio tichaba ati baimbani waka umosoko umolo malava mbibirwe itwa vulane soko na yunga siri muzamu umolo bendu wilinga wini wika heka wa ne njinka ine apangati ya abandu na bendu wa kuwapo umolo nko webeni waka tuteno ni wapulisi hapa mchitongoli chizemi na wapana iba buru mche muna kutu waka libyanga bangana uburu wabibere bisatu riwe tichabu sana lukukuni awebola miyazi kasera uko para dihiria kule kishiba wa muka tika wapala wapolisi ya mwana wala shiwa kongo waka libya napongo wabangayu kwa kiri abate mulu wakavya ebane mume kolano yiku wabo chuchikaleka ipo tuwa uteno munga pro yikivu ayulu abandu abana hikira kuyana makumi ya tano no munane wana brahemi kwa nubukuni ngabu nubu omwebo emone hakuhimana mwenda no mwenda bakasuka nabo bakabe bane mu tatungererwa na makumi ya tano no munane ibabiri tushiania niri 19 basa iba matalama na wakati no mwezi kina kalire kumbe abantu baluli mulero bakale byanga ba nimu yoti chabatu kudira mulungu beni ali mu bandu makumi satru na muguma abakasuka nabo ibaba baba bere handika nuko ninga bona ubu na makumi bara na bavere babya babiri tushiania upimenye botembo yirimanzu menene kwa ho kulingi beni ayi ni myatsi ilibirie revola eribolo ni mwatsi ani musicha abali bahimbani mu byaswa ebikabono ekelubero watino mu byaswa ebikitsumbero mu bwakera mweyo no mu byaswa ebyandambe ndambe wakabulikira bwake babula ekigire munja cha ngani nachi kusikira mwigolo ngani nachi bate no kulundu luhande ina banya Rwanda ba M23 bane mu yikuma kuma ne risa yasenga kubira tukini kuntu ba osha tambukire kwenge katundi najo aba kasuka nabo ni bali balashi bakongo nabo bane mu isaga sanga kubira tukini kuntu ne rumyesi yi ine mureta bulinga bo ba abalola kukiria katendo bali mu bola kaneno ekikande surumu butu kubuli kambere kaninachi chuchikaleka iba tukula teno umu vya suwa evye wangachi sumperwa iyo hama wehoa nga mayenga bere shunguru bani kusinemu tala vinga nene esinemu heka mekongo manyiku wabu umu vya suwa kabini vinabo wakabia nga banemu yuku makumere umu vya suwa vya bekala awa shuku vya suwa nga vini vina pala shiba kongo nabo bani umu kata kusemuka haku ya kuhinabu na rio waka lingikana ya pino hiyo anga soko so wonde kandeno umuriru yuko hiyo susiti sivilo mtu yirituare ya lubero hiyika hira yuko mwati ngono hiyika tuseno abaduwa kulukulu mamiwa nashi achere wabira bandubu chiriluba na hoze abandu se wa chia trulo kundeno mwambi njini mwantambi ndambi hiri kumbiswe katundi iji sikiro yowangasha kohola busana nikiri kubutuku naho erasaba iri nabarenje okubahimbani abari mu byaswa binibi no undi mwatsi wali byirie abakasuka nabo ene ba nyapolitike abakasuka nabo niba ni mu rubana itake mu byaswa ibujumbura bakaya bangabangania na munyaburundi mu banabereneri burombe umwe umakalinjo bali mu myatsi iri buruni Professor Mwesi Ugiste na katuteno nale emiate ina musuka na hiyo ni mbanga banga ni buwana apa ni iba umapa umamubi songa bini vi na yo yere husana nilipia nga banga kwa merere emiate yere yetri nga banga na leka umwati ulibiri yere bendole chetabo nga ngana hena kusenga berepete kwa nani emiate liru mkangi tinga nwe kuberuli ya wili kuchi na katuteno umwati waka usawe iyine yi ina husana nilipia nga banga na kunga utabali wachinze kedi nilibia nga wangana vya nari solitu likuru nilibia achima nga kolanga chichahe kunino obu ni hivu kabia nga wakalo la rawabe tsure kwa marani miyati iringa hini iji nare iba ni mutu nino kumbe nabu wakalo la mulero umusha kulu wachise kedi shashalola ya mulero utabali ngoko a nzire wanetu umwatsi yuruma lumira kwe shiri hololo mumera ndeke mkatutema tumbo.